0: kano kagende eri buli muzadde oba omwana wa kuli kumpi oba omwana wo ali mu kisulo oba omwana aliridda wa oba gwe kennyini gwali ewala ne famire yo munange wagenda kuyiriba oba olw'ensonga ezimu ez'enjawulo oba naawe asuubira okuzaala omwana wa halaali obasiwa halaali mwana wo tubererewo abaana baffe bannange abazadde bazadde bannange tubererewo abaana baffe betuzaala okusinziira ku busobozi bwaffe okusinziira ku nfuna yaffe gw'oba ng'olemeddwa okwata 5,000 oziwa omwana w'oyo omuwala akuze just nga talina nakyazikolamu kijja kujja ekyo zikolamu oyo omwana ow'obuwala kuba abawala balina okubaamu n'akasente kaabwe naddala abaana abakuzeekuze waliwo ebintu byatajja kusaba nga ajja kuswala bbi kusaba era naddala omuzadde oba mukambwe ajja kkakana agenza anoonyezaayo ka boyfriend akasobola omuwaayo omutwalo nanti gwe oli mukambwe oli mukono gaamu ate sente z'omala zikolerera okuzikuwa w'okodowalira ku mwana wo gw'ozaala kati olwoffe tokalubirizanga mwana wo mubeererewo ky'oba osobodde beererawo omwana wo muwe mugulire kyayagala muteeketeeke enteekateeka nga togenda tosuubira kumufunamu awo ne wetukolera ensobi abaana bansala tebannyambye tobikolanga ebyo nti bali kuyamba ng'omuzadde wo wakamuyamba kyenkana ki osanga ogenda n'ofuna sente nga yafadda omuyambye ki ng'omuzadde wo gweoyagala awerere omwana gwe ayamba omwana wo olina essuubi ly'okufunamu omuzadde wo gw'ozaala kiki kyewakamukolera era omala ennaku mmeka nga tomukubidde ekasimu sukaaliwo oba omutwalo gwamala bbanga ki nga tannagulabako mpozi nga yidi etuuse naye naawe oli mukuweerera baana ate ofunemu aa ekyo ojjafuna disappointment nnene nnyo tubererewo abaana baffe kubanga musaayi gwaffe woba okimanyi naawe atannazaala tosobole kulabirira baana bo okusinziira ku busobozi bwo bireke kubanga weeyongerako bizibu bajja kukuba embeerawo ey'abaana bakolere ebintu ne bizibanga si kubatuusaako kyakulya batwale mu ssomero erigenda okubabangula babeere abantu abategeevu basabire ku dduwa bateekereteekere batangire babuulirireko funa akantu kwebagulira emitima gyabwe gitebenkere ng'akasente okalinamu ekiggana okukwata omwana wo n'omutwalako ku biiki ng'olina sente omutwaleko ku mazzi omugambe muwugeko nga sente weeziri lwaki olinda omuvubuka akule omuvubuka amutwale ku biiki gy'atagendanga kigenda okuteeka abaana mu mmotoka yo n'opangisa akamotoka once in a while n'otwalako abaana mu zoo baana ku airport kyekiki ng'ate obusobozi obulina ekigaana okutulakawo n'abaana bo ne musambamu ku kapiira kyekiki teekateeka abaana bo tewali agenda bateekateeka okugyako ggwe nkubuulira by'otabakoledde tewali agenda bibakolera tewali ajja bibakolera buli omu okusinziira ku nfunayo ofunyeyo 5 akakoko kagule kaleetera abaana bo bakalye kawa abaana bo bakalye naye oli musajja olina 10,000 olina akakadde ku akawunti olw'ensonga bw'osonda kuzimba nnyumba nga firiji nkalu ewaka ng'ate ebbalaka ziri eyo abaana bo ddaladdala obabeereddewo banaakwenyumirizaamu nti daddy waffe yakola kye yakola nga wafa basobole okuwanika emikono okusabira edduwa wangi omugaati gwe 5,000 ne gubula ewaka kati wennaku zino waliyo n'owebbiri 5 waliyo n'owekikumi ne bukule amandaazi gabbiri 5 gabamu oba amandaazi 6 ne gakulemu okuteeka ewaka abaana banywere ku kyayi naye n'osanga obwana ku lubalaza butudde taata waabo yagenze dda ky'ogamba 2,500 zikubuze yes kale zisobola okubula eyo yenfunayo. Watu mungu watese tese kati gwa inamu omu tuwalo. Ainamu evide kumi akakadi. Abana bo. Ogo musayi bo. Iyo ya bazala. Ya kuzalida abana. Iyo mutekede tekede. Obanyo zenchanja kuwa tao. Enchanja kuwa tao. Kubanda baona wenso vye na kuzino. Mbilaba nyoma uli leji entambule yo. Abami tulio la bidemu abachala bafabatu bere deo. Awo wancha. Ndi kubana. Abana. Gwa bazala. Nibamu gube chita wana tulio na kubiri. Nenga sento zirina. Natu wanyi wanyi. Waso wagana ni mama wo. Kati bawele re. Olumiani mama we obabana bu. Olumia vana. Mama wo mama wo. Mama wo ya mala doku soma. To ina vyo murumia. Kati mwe gire choku. Ngana abana bo webali. Ngana abana bo kwebali muganda wangi. Ero nonya baraka. Belira wabana bo. Teka teka abana bo munteka teka eyechi kongu. Mubiensi. Ebye dini. Teka teka abana bo mpisa. Msanze gana liyabana aba wala. Msanze gana. Egana mbade mlimanjide mubisoro. Msanze gana. Sawa mmeka muenda. Mzenve wangi sawa muenda. Wimbankire ye kumi. Na ye. Tombuzo utambulo utia mungu ya singo kumanya. Na ye. Msanze gana. Yabana bawala. Boka. Nuza wengambe gana. Obo chitegira. Obanga bavawa. Mungu ya singo kumanya. Na ye mungu bigambe wengambi dua. Customer. Kumitano. Anze man kutuulirako. Can you imagine? Abana bababelira wabo. Anti mutambula na mulembi kati gega makungula kati tebali munju abazadde bebasi. Ababa zaala. Erenkera ku machango okolimira abana bo. Nti tebalina mpisa ku kyalo nga guya bibatiikamu okolimaki likobirabi. Abana bo wagano bagulira kayisi kurimu ngofunyemu ebiri. Leka bagende bakanonye ekiro mu basajja bakafune. Leka omulenzi oyo agenda be. Anti uganyo okubabeerera ne mbalengera abaana abalenzi. Ng'omuzadde gyali maama ne taata gyebali. Kale nga taata gyali. Naye ng'ali mu bubbi. Ng'ali mu bbaala. Naye nga gwani. Nze Muzaffaru. Nze Yusuf. Nze Musa. Mu bbaala. Mubeererewo abaana bammwe. Muteeketeeka abaana bammwe. Muwerira abaana bammwe masomero gemula banti amasomero gano gajja kubangula abaana. Munonya standard. Don't you worry. Mujja kujifuna. Standard. Mujja kujifuna. Gwe kakana tufaayo. Muganya otwala abaana masomero g'obusiraamu. Mugaleseewo era mubayitako buli lunaku. Muweza bakyafu. We watali bukyafu. Kutaliko masomero gali amalankula go buchafu obuliyo. Dini temuli makuru. Nijukira mama wange nga ntwali kachiri. Nga nchali mutopi wanu. Yabagamu wana wanga mutwali mchisula asome dini. Njagala asome bibiri agenda asome kamwejeko chalo ne chalo chajula no muku wa mayinja. Osadda koti omwana omusaddasi na busaddasi. Huyo mulenzi goyi na soso uli joka wa mulenzi. Mwerele bulungi. Mkwati mutwale walisimanya bali wacha Dominiki. Kudominiki tuwale yu masaka. Mutwale kudominiki. Umana wabazungu wali bebali kulire mu. Lili musitanda di. Huyo mzunziza. Paka kachiri. Na yeka tesawa zino wallahi. Esawa zino. Bagamba mama Aisha. Wachikolotia. Benyini. Abamu gamba. Uzunzo mwana mbu somero somero uwe dini. Yusufu alirida wakati. Alirida wa. Ilaba mbiba kazi watu juzi na bajitako. Wabali inga manyu wabakazi baba na mikwano. Baneiba baba waku magezi. Juzi na bajitako kuchalo. Alhamdulillah. Nkuba tenkuba. Inga akawe nagenda ye nkuba nagenda tenkuba. Musana nga tegunjo cha. Ningenda yu nubalaba nanga baswadi. Amaso nga maswavu. Gwebali ingaba wa magiza akwate kukono ya kwata kudio. Omwana wo mube, kati omuzadde wangenze mugamba ki. Nti wakola chino. Gwe kola chokola omwana ayononeke bibye. Awo ja kutebe enkera. Na yete wabera wo. Te wabera wo. Ato ulimu kukaba. Okaba bichi. Nzira wandu wawo sasiri omu zade. Gwenda wa kumitimba gano uti ya mwana ya mkubie. Ndu wawo nyonti kasebo. Neda. Dayo. Heri zakata ambie mabiga. Ya wanga aliranga wa. Bazi nanga mpere. Nadda kumpere, nadda kugundi. Kali. Abana baffe. Mubasabire kumu saddake, usaddake kuru saddake lwe njini ngaru abana. Ngusaddake debana, mubasabire future nunji. Gumuzadde ng'okyali mulamu. Ng'osaddaake ng'abaana bo obasabira future ennungi. Kale, njagala nsooke nkutereko abaana bano, abamu ku baana munnange. Abamu ku baana obawulire, abazadde oboolyawo bo baasalawo, ne bagamba katutambuze ebintu bibiri. Tugenda mu Grand Competitions final this week, gye tugenda mu naye sooka owulire. Kali, aha, wachi oganye gwe kali kantandike nono.
1: Billahi minash shaitanir rajim. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً

Kankwanjule muna bya njigiriza era omusomesa omukukutifu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuletedde essomero erya Island National Primary School ematuka ku lugudo lwa Ssemuto essomero lya kilo n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisabisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu nenga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nungi nga ne security yeesigika school fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okwandika

abasawo ab'enjawulo bavuddeyo okulaga obweraliikirivu olw'omuwendo gw'abakyala abafanga bali mbuto n'aba bamaliriza okuzaala ogweyongedde kye bagamba nti kisobokera ddala okuziyizibwa singa ebifo by'ebyobulamu biba n'ebikozesebwa ebimala kussa n'abakozi. Ye Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Ronald Nsubuga bali muwezo agamba nti agudde mu lukwe olw'okwagala okumala bw'ettaka lya KCCA nga litwalibwa mu mangu etyo. Bali muwezo okwogera bino abadde alambula ffaamu ya KCCA esangibwa e Kyanja n'ategeeza nti ettaka lino lya KCCA nga lyateekebwawo.

0: Yomuti pata nene complex wano kati enkubanga yato nye yatuina otusola kwe gama resource center ebera mu ebizimbe ebisola ebera mu ebi kagambe chifonga chi chitukiride nene misomo nga chisola kwe romu tuwali riso duwa tukena mu hotel netupangisa hotel.
1: Ebyonga mbitadde kubali ya miuka RCC Werubaga Aliho Moses akutta abateeberezebwa okutunda ettaka lya gavumenti erya Rere. Aliho Moses ngali wamu n'abakuuma ddembe mu kitundu kino bakutta abantu abawerako abateeberezebwa okwenyigira mu kutunda ebifo ebiri ku ttaka lya gavumenti okuli n'ebimu ku bitundu ebiri ku Lugudo olwaiga nda Rere oluli mu kitundu ekyo okusinziira ku amyuka RCC. Na zenti, okunoonyereza okuwatandika oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva eri abantu abakolera mu kitundu kino kw'ossa n'abantu ba bulijjo abateeberezebwa kigambibwa nti babadde basaba abantu ssente naddala abasuubuzi abaagala okwefunira ebifo oba poloti ku ttaka lino. Mu bantu abakwatiddwa mwe muli omusajja amanyikiddwa nga Bashir onono nga ssentebe w'akatale mu kitundu kino wamu ne Sergeant Nelson osi w'ekitundu ekyo omwami Katerega kw'ossa n'omulala ategeerekesenga musiraamu aliha agamba nti Sergeant Nelson yabadde akozesa ekifo kye ng'omupoliisi okwenyigira mu nsonga z'okutunda ettaka oba okugaba ebifo ebiri ku ttaka lya gavumenti.
2: Amanya gange bampita Moses Aliho nga nze deputy RCC atwala Rubaga nkyaddeko ku katale aka Nalukurungu akatale ak'omukabaawo okulaba ensonga nga namala okufuna okwemulugunya eri abantu nga baŋŋamba ebintu ebikwatagana na excessive extortion oba fraud okubba abantu nga babajjako ssente ate nga ku ttaka lya gavumenti. Ettaka eryo liri under Uganda Railway bakkiriza nti bayesenzawo gwesenza naye ate ekyennaku ne wabeeramu ate abo bakigwanyize ne batandika okugyako ssente oba okutunda poloti ku ttaka lya gavumenti. So n'olwekyo bwe bankubira omulanga abakulembeze abantu abakolera mu katale abasuubuzi ne mpikinga interest nnyo ne nsindikamu intelligence nendetera report nga bandaga amanya g'abantu nga bataano abasinga okugyako abantu essente omu bamuyita Bashir y'omu yabadde chairman wa katale omulala bamuyita Katerega wa bya buyonjo omulala bamuyita erinnya nickname Musram then ne OC Sergeant Nelson ye OC a police officer attached to Uganda Railway okulaba nti alabirira ettaka lya Railway ate ye bwe yatuuka eno ate ye nadda mu kutunda poloti oba ebifo nga bamuwadde ssente almost abantu banna bakwatiddwa ati owokutaano OC naye ngambye njogedde ne DPC ne mugamba bamusamulinga gye alikodinga statement atunyonyole lwaki batubaguza poloti ku ttaka lya gavumenti. Ekirala nga bayisa bubi abasuubuzi babayisa bubi babalyako ssente ate bamumala okubajjako ssente ate ne baddamu ne babasengula kifuba oyo yenna atakkirizidde oba atakkiriziganyiza nabo okubawa ssente. So kimenya mateeka ku ttaka lya gavumenti okufuna ko land road oba ono aguza poloti.
1: Polisi egamba nti abakwate bali mu mikono gyayo era nga n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso nga banoonya abantu abalala abateeberezebwa okwenyigira mu kikolwa kino. RCC amyuka RCC alabudde abantu obutawa ssente eri muntu yenna era poliisi egamba nti ettaka lya gavumenti terisobola kutundibwa oba kugabibwa muntu yenna atalina buyinza buwereddwa. Bumuwereddwa mu mateeka. Eyo nga tuvuddeyo ye ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi obulunzi n'obuvubi ng'eri wamu ne ministry ngeri wamu n'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya Uganda Revenue Authority n'ekivunaanyizibwa kulondoola omutindo ekya Uganda National Bureau of Standards bataddewo akakiiko ak'enjawulo akagenda okuyamba okussa mu nkola ekiragiro ky'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa okuyimiriza abo bonna abeenyigira mu nvuba embi ku nnyanja ez'enjawulo mu ggwanga. Akakiiko kano kateekeddwawo okulondoola envuba y'ebyennyanja okulaba nga okulaba nga mubavuba ebyo ebisaanidde okulondoola ebizibu eby'enjawulo ebitawaanya abavubi kwossa n'okwongera okunyweza n'okutumbula omutindo gw'abavubi mu ggwanga. Minisitule y'ebyobulimi Minisita w'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi Robert Migadde Ndugwa anenyeza abakulu mu minisitule y'ebyobusuubuzi okuwa abasuubuzi bano layisinsi nga tebasoose kubeebuuzaako, wabula bano nga bakulembeddwamu Minisita General Wilson Mbadi mbeganye eky'okuwa abasuubuzi layisinsi nga bukyaweebwa ofiisi eno tagabangako ku layisinsi era nga mbeetegefu okukolagana awamu okulwanyisa envuba embi. Ye akola nga akulira ekitongole eki Uganda National Bureau of Standards ekirondoola ebintu ebiyingizibwa mu ggwanga. Bridget Atwaire agamba nti bakola ekisoboka okulaba nga ebyennyanja ebiyingizibwa n'ebifulumizibwa eggwanga bya mutindo ddala ogwa waggulu nga bisobola okuliibwa. Wano Minisita Mbezo w'ebyenvuba Robert Migadde Ndugwa w'asinzidde ne yeebaza ebitongole bino okuvaayo okusobola okwenyigira mu kaweefube okutereeza envuba n'okulwanyisa ebikolwa eby'envuba embi ku nnyanja.
3: Ebimu biyita mu makubo makyamu n'ekikolo kya byonna wabaddewo ne GAP nti Minisita ya Agriculture kati enkola gye tulimu ya waliwo system buli omu kwalina okunyiga pesa oyagenda nkikiriza bonna ne bagana tukikiriza kati Minisita ya Agriculture waliwo ebintu ebimu byetalinaako ebyebaletalinaako lukusi tetukkiriza nti okutandika ne bbanga eryokumpi ekyo nakyo kigenda kugwawo. Mu ngeri emu tukanyiza nti bino byetugenda okukanyako bigenda kubeera bigenda teekwa mu buwandiike.
1: Baabakungu 19 okuva mu gavumenti ez'ebitundu bakuwaatiddwa ku bigambibwa nti baakozesa bubi ssente ezaabaweebwa okuddamu okugula ente mu bitundu ebya Kole. Okusinziira ku poliisi bino nno byakolebwa mu mwezi ogw'omukaaga n'omwezi ogw'omusanvu omwaka guno, wabula nga omusango guno mubutongole gwawaabibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omwenda omwaka guno. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya North Achoga SP Jimmy Okema akakasizza okukwatibwa kw'abakungu okuli Okello James ow'omuluka gwa Akalo, Okello Sam agent wa Alito, Owera Boni, Okello George Ong'om Moses, Ororo Geoffrey Odia Francis ne Oyongo Moses kwossa ne Boni nga bano nno bakomewa ku poliisi ya Kole nga n'okunoonyereza we kugenda maaso. Okema era agamba nti bano nno benzibika obukadde 5 buli muntu ezaali zaateekeddwawo okugula ente okusobozesa abatuuze okuddamu okwekulaakulanya. Bano nno akadde konna bakusimbibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe emisango egy'enjawulo. Bo bannayuganda basabiddwa okukomya okuteekanga obulamu bwabwe mu katyabaga ak'amaanyi nga badduka okufuna amafuta naddala nga wabaddewo akabenje k'emmotoka ey'amafuta ebeegudde mu kitundu ekitali kimu. Okusaba nno kuno kukoleddwa ssenkulu w'ekitongole ekyamafuta ekya Vivo Energy Uganda mukyala Joanita Mukasa Menya bw'abadde atongoza enteekateeka ku ki ekisobola okukolebwa singa wabaawo akabenje n'okuyambako mu kuziyiza obulabe obuyinza okuva mu bintu byonna ebikozesebwa amafuta omwaka 2026 gwe batuumye Prepare to Respond. Bano nno basinzidde mu kibuga Masaka ku luguudo oluva e Masaka okudda Embarara ku ssundiro ly'amafuta erya gas. Wano mukyala Joanita Mukasa wasinzidde n'asaba abantu okwewala okubeera awabawagudde obubenje naddala obw'emmotoka z'amafuta wabula bayita ab'obuyambi okusobola okuyambibwa.

0: Samuel Robinson.
1: Mm.
0: Ekiseera kino nanze mukulembeze wa Kabaka Education Fund alumni. Nga bw'onnyonnyodde ssebo, Kabaka yatuweerera. Era bwe yamala otuweerera, tulina ebifo eby'enjawulo bye tulimu ebyobuvunaanyizibwa. Kabaka Education Fund abayizi tebali mu Uganda yokka, tuli nsi yonna. Era kigendererwa kyaffe kyakulaba nti bwe tumala okusoma ffe tuba baagenda otuweerera nga tulinamu obunafu mu nsawo bazadde baffe. Naye bwe tuba nga tulina kye tufunyeebyo, kiki kye tuyinza okuzza ne Buganda naye tuganyulwemu. Bamu ku ffe tulina amakampuni abalala balina amasomero. Okukomyawo kuyinza okubeera nafe okuweerera abaana, okulaba nga tulina enteekateeka ze tukola, okulaba nga waliwo okuzimba amasomero, naye nga omusingi ogwo gwatibiddwako ffe abaawerera Kabaka ssebo.
2: Mu kiseera kino muweereddwa obukulembeze era mukubye ebirayiro olunaku olwaleero. Biki bye mutunudde ebimugamba nti ku lw'Obwakabaka twagala tutandikire ku kino tusookere ku kino?
0: Ekitono ennyo kye tusobola otutandikira kati, tugenda kulaba waliwo abayizi abajja wano tukoze okunyonyeza kwaffe nga abayizi bajja okusaba basale, naye ng'amaka ge bavaamu oluusi nga bamulekwa tebalina, Kabaka n'abawa basale naye nga n'ebikozesebwa tebakola ki, tebabirina. Awo tugenda sooka otutandikira, tugende ne mumasomero amalala te tulabe nti nno tulina obuvunaanyizibwa bwe tulina, twasabadde ettaka tuzimbe essomero tengeri lyaffe erya Kabaka Education Fund alumni, twongere okwongera ku nsawo ya Kabaka naffe nga tuwerera. Naye ng'ekisinga obukulu nabo be bawadde essaawa zino, kiki kye tuyinza okwongerako n'okulondoola buli mwezi gwa gyali? Waliwo abalemererwa, waliwo abasale ne balemererwa, ona tugenda kubeera nga tubalondoola tulabe nti nno omulamwa gwa Ssaabasajja tegufa, tegwawula nga buli omwana akwatiddwako ate asobola omala.
2: Okay. Waliwo abayizi abali nga eno abali mu byalo eyo Masaka, mpozi Kayonge wammwe wa
1: Bukomansimbi,
2: abayizi abo nga balemereddwa ng'omuzadde yagamba omwana atulaawo yagezaako kulya basale byagala, bano mugenda kukayamba batya abali e Bukomansimbi?
0: Essaawa eno nga bw'olabye enkiiko bbiri ezialayiziddwa olwaffe executive naye n'olw'amasaza. Abamasaza kigenda paka katako okulaba nti bayita mu masaza gaabwe okuleeta nga lipooti kiki ekiri ku ki. Naddala abayizi abo mutufu abatasobola naye nga bandyagadde okusoma bagezi. Obugezi ye lwakuba ensi eno obugezi tekitegeeza nti oli afuna, omuntu ayinza okuba nga akuba ekifaananyi bulungi nnyo, omuntu ayinza okuba nga obugezi bwe buli mu kusamba kapiira, omuntu nga alina talanta ey'enjawulo, beebo abantu be twagala. Nti Kabaka tuleme kulaba nti tulya mu kibiina byokka, naye waliwo n'ebirala bye tusobola okukwatako. Okitegeera omuntu tusobola okubeera nga kkoti mu masaza tukoze lipoo okunoonyereza okulaga nti nno abantu balina ettaka, n'omusanga omuntu alina ettaka naye nga alemeddwa okuweerera abaana. Ona tugenda abamasaza tugenda batuma nga mwewabanga muntu alina ettaka ddene, tusobola n'okulaba nti nno ettaka netusobola okugirimirako ne tumufunira ebyokulima ne tugula ensigo okukola ki, ne tulaba nti nno sente ezivaamu tumulondoola ziweerera mwana. Ekyo ndowooza tujja kuba ettafaali ddene.
1: Bwana Mubiru Ali, mbadde njagala omukulu oyo mumbuulize nti tutera okulaba nga naddala mu ng'oggyeeko saidi y'Emmengo, abantu abaweebwa omukisa ogw'okuyambibwako ng'oluusi baba balina ku saidi y'Obwakabaka bwa Buganda, mukikola mutya okulaba nti abayambibwako ddala baba tebeesobola?
0: Kakati tulina enkiiko okutuukira ddala ku masaza ezikola ku byenjigiriza, abantu abo tubalondoola. Essaawa zino waliwo ne pulogulaamu gye tuyita Kalamu Ngabo, yo yeeweerera full basale.
1: Yes.
0: Full basale tulina amasomero nga buli mwaka omwana abeera ng'akoze bulungi ajja wano naye tukola due diligence mpaka ku kyalo ky'omuntu oyo omutuufu eyeesobola, kuba omuntu ajja kujja wano ng'alina bunasibu agwa mu kategori eyo, naye ng'ewaabwe balina omutendera tagugwamu. Tumakola ddala okunoonyeza ne tulaba nti omuntu oyo aweereddwa basale ya Uganda akola ki, ate kintu twagala tugazibwe kubanga abantu bamanyi nti Kabaka aweerereza mu masomero go gokka. Nze nasomera Makerere, kawekitiibwa nakitiibwe Makerere, abalala bendeki kwegamba tugenda kwongera kuteka mu mulalo amasomero ago amatendekero ago okugaziwa Uganda kwa ebyenjigiriza obanga okubedde ebyenjigiriza mu Uganda mu Uganda yonna Uganda inamuki omukono kale nno gye nsuubirira matendekero yonna gye tunaatuuka n'abatuulize essaawa zino nsaba batwanirize n'emikono myanjiru kuba kye tuliko kigasa ggwanga si Buganda ekabula ggwanga
2: lyonnakatuyanzesebkayongee sigadde byonna tugenda bikuwa mauli agafaagana dako naddala obubaka bwa Katikkiro Oweekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo
1: nga tonnagenda wa Katikkiro ne kano kankakubuuze nga tuvuddeko eye Bulange Mmengo nabadde nkusindiseeko ku KCCA tonatuukayo muzukulu wa Gabunga
2: nga KCCA wabaddeyo wabaddeyo enteekateeka zibabadde balina nga olukiiko Lord Mayor omukulu bali mwezi osubuka baadde balina alipoota ze bali mu kuwandiika naddala ezikwatagana ku nsonga eziri mu Kampala mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala naddala ensonga ekwatagana ku kibbattaka eri mu KCCA jjukira nti nno gavumenti yavaayo gevuvuddeko negamba nga bwe yagala ettaka lya City Square okusobola okuba nti nezimbawo ezimbawo ekimall by the way omugagga Haji Hassan Bulwadda basobola okuba nti nebazimbawo mall egagadde oboolyawo basobola okuba neolukiiko lwa Lord Mayor executive ye ne bakansala ekintu kye batanda bakukkiriza bulungi kulaba kigenda mu maaso kyokka ti babadde bakyali ku ekyo nga bakyali ku kya City Square bagenze okuwulira nti ettaka KCCA lye yagula yiika ziwerera ddala 20 zino nno ettaka lino KCCA yaligulira abavubuka ne bannakampala okutwaliza wamu okusobola okulaba nti nno bagenda ekyanja batendekebwe Kayongo owangalira otya mu kibuga naye ng'ate oli mulimi osobola okulimira ewafunda okufuna okumanya kuno kwonna KCCA erina okubeera nga yegaba okumanya okwo yesomesa abantu ng'ebasomeseza mu faamu balina okulaba nti bagezesezaako eyekyanja naye bali mwezi bagenze okutuuka eyo nga ettaka lino liriko abasaatuusi abatandise okulisengako n'okulinyaga mu bintu okulinyaga bantu batandise okuzimbako mall batandise okuzimbako ebizimbe gagadde naye ng'ate ettaka lino balitutte mu bulya z'amaanya bali mwezi kyeyagaye kino kyetugenda kukkiriza kibba ttaka kiri mu KCCA naye kyonna si kyekyokka ekiri ku ttaka lyekyanja bwetunuulira amasomero ga KCCA agasinga obungi mudadde wano mu kibuga Kampala agasinga obungi ettaka ekisinga obungi litwaliddwa baagambye nti ettaka ekyapa kya wano ku Nakivubo settlement ekimu kyakomezeddwawo kubamu kubagagga abamu ku bannabyabufuzi abamu ku banene ababadde beeguziza ettaka eryo nga bafunyeeko n'ebyapa kyokka ng'ettaka eryo lya KCCA naye ekyapa ekimu basobodde okulangiriza kuba bagenda kulwana n'ebirala byonna okusobola okulangiriza naye ebyo byo bikyali bingi bikulu Kayongo ekikwatagana ne KCCA ku nsonga z'ettaka mu Kampala bikyali bingi nnyo kubanga ettaka lya KCCA ekyewuunyisa nti KCCA batunda ettaka lyabwe ne baliguza omuntu ku kasente akatono ate bwe batuuka okugula nga KCCA egenda kugula ettaka ate eyo neegula ettaka nga lya bbeeyi nnyo bw'otunuulira usaafi bwengeri sente ze bagula usaafi naye bw'otunuulira bo bwe batunze ebyabwe bw'otunuulira kano akatale ka Gwanda bwebaali baagala okugula obuwumbi 36 bw'otunuulira sente ze bakozesa nti bakozesa sente nnyingi okugula ate bwe babatunda ekyabwe kiri mu Kampala wennyini bakitunda akasente katono oba oluusi n'abamu okukitwalira ku bwereere ne bakitwala butwazi ate eyo KCCA n'emala n'esasula
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzeege muzukulu wa Gabunga bagiyita Pal FM 10.79 ekkola ery'omuntu wa bulijjo tuli mu Pal FM News Hour
3: oli wakati mu program The News Hour The News Hour mufunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi bafe ab'enjawulo okwetoloola eggwanga lyonna The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omu ttuntu The News Hour The News Hour The News Hour
1: ebeera ssaawa namba y'ebyamawulire era nga tugenda maaso n'okubanga tutalaga ebitundu by'eggwanga ebitali bimu okulaba nga tukuwa ekyo kyennyini ekiri ku ground kandi biwono okusinziira ku signals kyezindaga ani gwembamba wawano kandi bi kiki ekiri ku media center omusasi wangali seefu kiki ekiri ku media center
3: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mofunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasa sibafabi njawulo okwetu ololi gwanga lyonna. The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.
1: Bajita Pale FM chukumi mumusambu akamuza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Omanyifu bana maulire twekengera mangu. Bobo ino musasiwo we wamusindise nomunonyanga tumulaba. Omutima gweyongera okwewanika kubanga neje buli kati tuina munafe yabuzibwawo akola ku Baba TV yabuzibwawo neje buli kati takubika ko kimunye kati wembanga nonya ka second Francis nga simufuna omutima gunewanika ka second Francis
0: omukuru sebo
1: oli bulungi
0: ndi bulungi sebo
1: Ememe bade tandise okunti emukirira nga ndaba signo zibukako.
0: Gacho kyageza ko kuba obulyo bitongera okubanga tukunganya okutusa kumuliza pale fe. Na okulaba kutya bwe tubiteeka teko kusobola okubanga abifuna bulungi.
1: Kati oli ludda wesa wazino ka second.
0: Mukasera kano kyali kusenge jire lya Moliga government lya media center mu kibuga wano Kampala. Nga wano wagenda basi nokubanga obulya Moliga government n'ebitongole ebyenjawulo. Wakena mbasa mkubanga kasusu watu kukatusa kubanda maulile atefene tukoro mkubanga tukasenge jopu kaweleza omuza pale FM okusobola kubanga ategera ebigena mbasa mkubanga mkande kano wenchari ila ngangina mbasa mkubanga mfete tano kunganye ebyo ebigena mbasa mkubanga bitu tegeze buwa
1: soko tubulile chiche chiriwo
0: akado wano kusoka kutegezo buli ya wechiriwo yenteka teka yo kulindia buli ya minister avunanji wa kusonga zeli so honorable bright wa mirama agendo kugira kiri banda maulire mukasera katuna nyo jebuja masawo kusonga izi kwa tagano bodi yao nebi solo zetu yendi diyo kwanga tusengeja okutusa kumuliza pale FM na yu kusoka ichichongo lechu ichivunanji wa kubigezo mkwanga Uganda National Examinations Board yuneb uchivudeo nechitegeza ngo muendo wabana abama zio kubanga we wandiso kule vigezo bia kamalizo kumutendera kwa primary wa mune secondary mwegwe yongete kukira gira nyanaba kula ebigezo bia mwako gwete nga mwako gwete bali akakade kamu mwemi tuwalo anamu mkakaga mubina mwana mumunana nga kati abama zio kubanga we wandisa okule ebigezo bino bali akakade kamu mwemi tuwalo mkaga mwebili mkasambo mchinana mumunana nga agami yenti mwenteka tekeni yomurundi gulu otunye mwako gwete abeka wandisa beyonge jidawa gulu chokona umukuru Dan Odongo gonono yisenku uwe chitongo lichino akamba ya pebo mwendo ugubacha inaguru wa gulu na hebino siyo yankumendo insonga baino kusoka okolo kweke nenya okaka santi abana bawedde abaino kubanga be wandisa omuli ono kweke nenyo kakasa mste wali ye wandisa mulundi gwa kubiri oba mulundi okusoka mugumu chaga manzi nayo kusinzira kwe bibaina abana eyongeje ddala kale no okwogera binabadde ayanjwe bannamawulire enteeka teeka egenda okugoberwa bakyo yinza okuyita timetable egenda okugoberwa abaana bagenda okukola ebigezo byabwe ebyakamaliza okubitembe ekyenjawulo n'okusindikira muli gavumenti wano nategeeza nti abaana abobuwala abakola ebitundu atano mu bibiri kwabo abagenda okubanga abate bamaze okwewandiisa nga bo abalenzi bakola ebitundu ana mu munaana ku baana abamaze okubanga bewandiisa kyokka era mbufu emu ategeeza nti bafunye abaana abali mu kakaaga mu kyenda abewandiisizza okukola ebigezo bino ngaabo be baliko obulemu ono nno omukulu Dan Odongo era asinzidde wano n'ategeeza nti muteekateeka eno bakizudde ng'amasomero agamu oba abakulembeze b'amasomero abamu bawandisa abayizi mu kigendererwa oboolyawo abaana be babateekesaako embeera y'okuba nti balina obulemu obutali bumu naye ng'ekigendererwa kyabwe bagenderera kubanga bano baweebwa omukisa okubaako abakuba b'enjawulo be basinkana mu budde obw'okukola ebigezo obuolyawo n'okwongerebwamu obudde obwo bulina okuweebwa omuntu atalina bulemu bwonna ono n'agamba nti mu nteekateeka eno bakizudde nti abamu bakikozesa mu ngeri eyo okuwandiisa abaana babwe nga balina obukosefu oba obaolyawo obulemu mu bulamu bwabwe kyokka nga balamu bulungi kati nono wasinzidde n'alabula abakulu b'amasomero abeerimbika okukola mu nteekateeka oba mu mbeera eyo kyagambye nti anaaba akwatibwa ajja kuba nga ate avunaanibwa okusobola okuba nga tagoberedde kulungamizibwa kakakiiko kano oba ekitongole kino bano nno era bategeeza ng'abagenda okukola ebigezo byakamalirizo bwe beeyongedde ku mitendera gyonna nga kati abagenda okukola ebigezo bino mu kibiina eky'omusanvu
4: bali emitwalo chenda mwebili mulu sambu mchenda mukaga okuva kumuendo gwali wawandisa mwako gwedo babakole bigizo mwako gwedo mutenda kuno abali emitwalo chinana mukomu mukanana mulu nana mchinana mbatano ngabye bitundu 12 na bitundu buna ku 10 okuvyada ku mutendero ogwo ogwa primary chokate ku mutendero ogwa senior yokuna abana bamaze okwandisa mu kisera kino bali emitwalo 5 13 mu 2014 ngo mwako gwete abana bali emitwalo 4 13 12 mu 10 mu mukaga mu 3 akati bya bitundu 16 no bitundu 9 ku 10 abamaze okwandisa ku mutendera ogwa senior yokuna ku mutendera ogwa senior yo mukaga abaye kuwandisa mu kisera kino bali emitwalo 2 13 8 75 okuva ku mwendo gwa bana emitwalo 16 mukakaga mubina habe wandisa omwako gwete ngakati bakole bitundu 2 2 no bitundu 5 abe wandisiza omwaka guno chokera omukulu ategeza wasizida anategeza nti abaana abekibiina ekyomusanvu bagenda okutandika ebigezo byabwe ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi nga bano babitandika n'okubuulirirwa olwo bakomekereze ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu bo abasimiye yokuna babekibiina ekyokuna bakutandika ebigezo byabwe ng'ennaku z'omwezi 8 era omwezi gugenda kubeera gwa 10 gwe mwezi ogujja nga era bajja kutandika nabo n'embeera ey'okubabuulirira olwo babikomekereze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu atabo mutendera ogwa senior yomukaga bakutandika ebigezo byabwe ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu ngera nabyo babitandika mu mbeera yakubuulirirwa olwonno babikomekereze ng'ennaku z'omwezi zijja kubeera 11 olwonno omwezi ogw'ekkumi n'ebiri basobole okubanga bakomekereza ebigezo byabwe olwonno omukulu era asinzidde n'ategeeza nti wabaddewo okwemulugunya obaolyawo mu bazadde ab'enjawulo abaddukira eri ekitongole kino mu kiseera eky'ebigezo okubanga basaba okuyambibwa oluvannyuma lw'abaana baabwe okubanga bagobeddwa olw'okusiiwuuka empisa kyagambye nti ku mulundi guno bino tebagenda kubanga babibuuliriza nga bwe kityo abazadde basaanye okwogerezeganya n'okubuulirira abaana baabwe okweyisa obulungi mu kiseera kino kyagambye nti mu kaseera nga kano ng'abaana basembera okubanga bakola ebigezo byabwe byakamalirizo bangi obaolyawo tebagoberera amateeka ga ssomero n'okulungamizibwa okubakulungamizibwa kye bali olwo nno ekibaviirako okutaataaganyizibwa n'agamba mu kiseera kino oba omulundi guno abazadde basaanye okubeera abasaale mu kubuulirira abaana baabwe naddala mu kaseera kano kebagendamu okwewala embeera eyinza okubaviiramu olwo nno era asinzidde n'ategeeza nti waliwo ebitundu ebimu obaolyawo ebikolebwamu ebigezo nga ku mwaka ogwedde ebitundu ebyo oba sente ezasobola okuba nga ziwandisa abaana bagenda okukola ebigezo ebyakamalirizo kyokka nga ku mulundi guno tewali mwana n'omu avudde ekyategeeza nti bagendagenda mu maaso n'okwekenneenya okukakasa nti obaolyawo tewaliwo muntu yenna alekebwa mabega kyokka era asuubiza nti enkalala ezo z'ebyifo ebyo bagenda kuba nga bazifulumya eri bannayuganda okusobola okutegeera ebifo ebyo kiyambe abazadde okweyambisa omukisa ogukyaliwo okulaba nga basobola okuba nga singa baba balekeddwa emabega w'abaana baabwe basobola okuba nga wandisibwa okwetaba mu nteekateeka eno ono era asinzidde wano n'alabula amakulu b'amasomero abazadde okwewala okugenda ku nsonga obaolyawo abamu zebavaayo bannakigwanyiza okutegeeza ng'ebigezo ebyo bwe baba babifunye kyokka nga ati tebinnafulumizibwa kitongole kino kyagambye nti abo beenonyeza nsimbi era n'alabula abo bonna abeerimbika mu nteekateeka ezo nti singa omuntu yenna n'akwatibwa ate ajja kuba ateekebwa mu mbuga z'amateeka asobole okuba nga avunaanibwa enteekateeka ezo ze zitambuliziddwako nga ziri ku nteekateeka yakukola bigezo byakamalirizo eri abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ku mutendere gwa primary abayizi abasinia eyokulanda eyomukaga ku mutendere gwa secondary kyebagenda okuba nga ate bayisibwamu kyokka ate era ekyenjawulo nti ebigezo ebigenda okuba nga bisooka okutuulibwa ku nkola gyoyinza okuyita eya new curriculum mu nteekateeka eyo kyebagamba nti obaolyawo ng'ekitongole kyeteeseteese bulungi okulaba ng'enteekateeka zonna zitambulizibwa ddala bulungi enteekateeka eriwo wano kusinga ekiryamalo ga gavumenti nga bwe nkutegeezeza gye tukyagenda mu maaso n'okwongera okuba nga tukubira ebisinga ku ebyo omuliza wa pal fm gye tujja okwongera okuba nga tukutuusaako mawulire gaffe aganaddako gye bujja mpozi nga mukama wange obaolyawo olinawo akatariko oba ensonga gye wandyagadde okwongera okutangaazamu ebyo omuliza wa pal fm
1: bano abeenyigira mu kubba ebigezo omukulu aboogeddeko ki
4: abeerimbika mu kubba ebigezo era abatwalidde wamu n'abo abagezaako okuba nga obaolyawo babaako ebintu ebijingirire ye byayisa ebijingirire byebagamba nti biba bigezo obaolyawo ebiba byebaba bafunye byebagamba nti bano bonna bagenda kuba nga ate bakolebwako ng'amateeka nga bwe galagibwa nga singa omuntu yenna n'akwatibwa nga yeerimbika mu nkola eyo y'okuba nga abba ebigezo obaolyawo aliko abaana bagezaako okubanga ayambako okubanga bayita ebigezo bino nabo bennyini abagendera maaso n'okubanga obaoli obubaako ebigezo bibatambuza oba ebipapula bibatambuza nga babiyita ebigezo agamba abo bonna bakuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka okusobola okulaba ngaobaoli awo bawozesebwa okumanya ebyo byonna gye baba bijje na lwaki benyikira mu nteekateeka ezo.
1: Tweyanziza nnyo Tweyanzege Kasekende Francis. Okay. Bajita Pale FM 10 mu musanvu akamuza mwenda ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziro ogenda maaso kuba nti muwuliriza Radiant. Ali atya Madam Beautiful, webale kubanga kwoli programu eno nkibayi bulungi nti kunyumira nnyo era ogenda maaso n'okuba nti ogoberera. Katusooke tufuna obubaka buno, then bwe tukomawo ate tulingizeeko ebigenda maaso wali emukono bwe tuvaayo ate tuyinza okulingizaako eri ne tutandululako ku kigere nti ne twolekerako erira nayo tulabe ebiriyo. Kanzije katono.
3: Obulamu bwe butaba bulamu buli kimu kyesiba emirembe gikuggwaako okekejjana buli kaseera weetaaga abakugu bakujjanjabe okumalirawo ddala embeera eyo.
5: Abarigan Natural Life Massage and Herbal Center abasangibwa ku Lubaga Road bano bagenda okujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga beeyambisa eddagala ly'obutonde gamba nga pressure, okusannyalala, infection, sukaali, allergies, prostate, abaami ab'enyuma, omugongo, ebizemba n'endwadde endala nnyingi. Bano bakola ne massage nga bakozesa reflexology, hydrotherapy, aromatherapy ate nga balina n'eddagala lya herbal. Okumanya ebisinga obakubire ku noti 748-5278 Chinana mumwenda oba noti 765-3262-6692 oba basange ku Lubaga Road ngoyise ku ngalabi na mafuta ga Starbex beba Regan Natural Life Massage and Herbal Center.
6: Dennis ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu
7: emisinde kunyambukira tegereeta joka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja namalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
6: Waaw, kya mazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
7: Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
8: Sky view make your hopes keep up bitateri you won't get that all. Get any flat by you.

0: Kiislamu ye dini ya majini ya masilamu ama jini ama kirize dini ya gubo siyamu kwa Allah ya gato nda kusinza Allah tabaraka ta'ala nga fabantu ya tuto nda kusinza Allah tabaraka ta'ala na majini wega tuwegali gaina kuwela masilamu kusinza Allah aza jalla mbusilamu ere Allah aza jalla agamba nga gogira ko alagamati gagamati wa anna minna almuslimon wa minna alqasitun faman aslama faulaika taharra urashada wa amma alqasitun fakanu li jahannama hataba jiru resuatu aljin ayyakumin niyayakumin ta'am alaga matigala matu anna minna almuslimu mazima dala mufa majini mulimu abasilamu na baga mati ngabu wala bebili eno mbantu mubiyo kusinza ni majini bebili mulimu abasilamu, mulimu abakafiri, mulimu abashiriku wa majini nga mashiriku gali yao mulimu abakafiri basi, mulimu abasarafu, mulimu abanabida, mulimu wahaka nabiyo na katigalu gaga matu anna minna almuslimu mazima dala tulimufa abasilamu mumajini wa minna alqasitun ila tulimuna batariba silamu abadiyam ila Allah tabaraka ta'ala bakafir yabashiriku faman aslama bagama tinayya nasi damuka nadiri Allah tabaraka ta'ala mbusilam fa ulaika taharraw rashada abu Allah azabalu nga mizibatu kutiku bitufu bagendo kwesima yawma alqiyama bibaru nga mu wa amma alqasitun na ye abakafir abagandide kubukafir abagandide kubukafir nabata sinza Allah tabaraka ta'ala fakanu li jahannama hataba bibagendo kubira inkuzomulio bagendo kubira enkuzo muliro wala hawla wala quwwata illa billah sawa chitiwa Allah tutasa tabaraka taala edini ya majini ya masilam dini busilam dini usilam sikira nacho na Allahu akbar kadde kawe deyo naye ate tugenda kuogera kwa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasemba yono kutimbwa no usilam tabe edini yo usilam weno Allah tabaraka wa taala ajogera kochi kuba Allah yasiba nyo edeni kubera ati yaino kubera ntufu wadhahi bigambia unyisa yetujjo kula mu darso ejjo kudako insha Allah jalla wala wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Cae de un mecho que papita te li un rigetato lo get any play for you and half

0: Are you sure? Omwana wa Ibuni Maja. Asoma gabo osomye.
1: Hey. Gana mabugambi. Ndeteranga yuko ulire.
0: Insha'Allah. Insha'Allah.
1: Ulire al-makharij al-huruf.
0: Tuku makuru agabadao.
1: Ama gambie ya ayuhannansu wabangi mwabantu kuru mima fil ardi halala. Mulia mintuwa bidi musina ye ebya kilizibwa. Bibana, biba gamba halali mbizi zebe kozechi.
0: Ifudemu.
1: Omwingi kozechi.
0: Ifudemu.
1: Njage kozechi.
0: Ifudemu.
1: Sigara kozatia.
0: Ejiru njimweriri. Ejirunji mweriri.
1: Ebirunji bivudemu.
0: Ejirunji.
1: Ebirunji.
0: Ejirunji.
1: Amairunji. Ebivudemu. Kubanga toki izo kuya chintu china bulabe edio bulambo. Okuja fungo chukosa sanga ndagala nebi pime ebi gede.
0: Okay.
1: Na. So. Mulia biya kilizibwa. Halala. Tayiba na inga birunji. Nga birunji. Nga biya kilizibwa na inga bichi.
0: Nga birunji.
1: Tatia kudao gambi kache kativa na iba gambi halali. Okulieto si chibi, wakusange ngulieto si, wakusange ngulie visagazi viente.
0: Anti,
1: bia chirunji.
0: Birunji, mbuzi chedia.
1: Kale,
0: our health.
1: Eh, fine, niwe anibanga birunji. Na hati wabira emele inga ya kilizwa na inga yafumbi duwa kunia ambi. Katinge emele jiwa fumbi ya kuna kulewa vuma mama u.
0: Chidemu.
1: Oina vuma mama u. Na hatu sana wakutongo zoru na kuluwa amuvuma. Nagamba nolunakule nafuma mama wa Nava ni tata wa Nava ngeenda do celebrating
0: nga obuchayi tutuna butuka
1: buli mwaka
0: obuchayi tutuna butuka
1: e nembuzo sogenda yo nojiria
0: sisobola
1: e mere
0: yera nero amuvumya lwe nyini nga yafu yatufumbide mere nsobolo jizira
1: totosa ajiria kati emere vera rizi.

0: bide mere nsobolo gizira
1: to sajiria kati emere ebera
0: rizikirizwa nze nganze nenga halali bajiria nenze nganze just
1: kwesi taza
0: nze nesi taza kubanga bakasaba chinteka muti mguwe muziro gwange simanye makulu gava wa game zero neye just sijiria atenchi manye nti emamba chitonde chikazi chini na history wacho
1: ojile karo kubanga ovamu mamba
0: nze chichiji indeksa kubanga mkwano kamiu nandi karide na yenka na kwa kenye nyala garabanga kapa
1: Oina answer chufwe na ye etandi soko atama kubegenda. Ekintu kinene mamba jireko kujiri olokubanga ojesi tala obolokubanga tewamanyira kujiria neto jireka mbo olokubova mukikache mamba samaitu muha antum wa abaukum ma anzala Allahu biha min sultan ebintu bineno mwe mwabituma amanya mwene bakitamu abasoka Allah tabiwanga ko
0: kuyinza yesongalo chi kugambye simanyi sitore yayo
1: yabika bifu wabule ekitu gatta kiri kimu tuli bazukulu bagundi oluganda olo lo msaido we ruli neta tuina kakwate na ngabi ntengabi mbo msayo guli mu ngabi gwina kakwate ku msayo oguli munze na matovu Ate china kafele batuga mangabolie ngabi, fabe ngabi mbu no tugenda kubutuka.
0: Ngabi bajiria?
1: Ewo manyo.
0: Daira.
1: Gatene mambe uuma.
0: Bajifumbira wagu. Tualeri.
1: E mambe uuma manyo.
0: Ngabi bajifumbira wagu. Njagala kulia kungabi.
1: E jamu, jamu wafu.
0: Ngala, na ulie mamba. Ulie mamba.
1: Ngenda kulie mamba, ulie ngabi.
0: Ngenda kulie ngabi.
1: Ate ulie mamba. Si.
0: Ane dato jende isa jiru. Kale sigenda sigama nti kirya nti nchinina ko muzizo kati sigenda jose sigenda jiri ya
1: buli
0: sigenda jiri ya buli
1: era to yongera ke cyo cyo
0: sigenda kongera ko
1: emamba to jiri ya kubanga kwese taza oba te wamanyira kujiri okuve mabega
0: serious nze tembe kina da bulungi
1: kati nzola mpomerwa nyo omugacho oguli mu ekibala naye nawade mutabani wange faike wa miaka 2 omugacho oguli mu ekibala atenge ekibala senyini cha jamu na akasuka
0: bali nateka bali chakala kumanya
1: nenga chiri halali ila tayyib naye awuli atachikola che tachagala so shaitani tegana ngo kulia ekintu ngata Allah kukirizo kola che
0: okuchiria
1: okuchiria eyo cho Allah chagami
0: tuona zero zero mu gifenke je jina amanya che jina bo
1: wabula osigalanga ova mu group eyo Betuga manti tulibanga bichirabe nga boga manti wali badeko musomero nga mina house ne bagamba bano bakakungulu bano batamale aha tetuina luganda ku haji tamale so twasomera kusaidina wali haji buzinda de tamale ainayo house bajita house
0: saidina chi
1: geka basanda
0: haji buzinda dono wao na watamales
1: ha the tamales katiba inayo eba group jama nga boga manti katiba na abana ba Ibn Majah bana abana ba Maryam High Neta chiri nchi abana basomera mu Maryam baino musayi ogwo luganda ku Maryam ngo omuntu
0: nze nasomera kalina abiri primary school nga ndi mu house bajiita mukwaba
1: neta
0: chiri mukwaba simu manyi
1: to manyi lato ina luganda kuye so tachiri na buzibo kusigala nga tuva mu chika chengabi olokuba nti no ye group ya fetwaji tuma wetu cho
0: Olwa bumu ko lwa nyomo mu batwinzo ku Uganda
1: ku mu Uganda ne tugamba fe abengabi fa abanyankole fa abana Uganda fe banapal FM fa bauliza bapali
0: fu ye
1: group ya mwe
0: omuntu abalala bamulya era abaseze
1: omuntu ali haramu
0: kulya anti uliriza angabola bantu fe tuli baganda waliyo nga nabantu oba bashogera batya
1: nga gwanga ngali ko
0: lecho gwangwa bwabwe okulya balya
1: nga bali abantu banabwe
0: naye kati bono sanga yo nga basiramu bali eyo bote bali ya lokuba nti nochi
1: tebaina kiri ekyo bwanga kasachi kontana ne dini ekyo bwangu ekyo tuchisula
0: omuntu tebamulya
1: omuntu ali haramu kulya toni ya muntu bamulamu bamufuto mulya wala ya bilebyo bibitu ebintu sebisana awashitengende so wali ekintu nga mu magezi amazale wandi kirabye nge ekijja oba kitengera katika nkwe ekyokulabira ke ekyangu omuntu ayinza okugamba bweneri ira akabizi kange mba nyina ekizibu kyenkoze naye kati eddiini ye ekoze eki
0: ekuganyi
1: kati kaleke akabizi tokalya kuba eddiini ekoze eki kati nenga ngamu abasina mbaana uganda twategeera nnyo embizi nga weri haram kati ngeera embizi we mwagireka kati na kino nakyo mukitegeere mugende nga mugoberera mpola mpola paka we munaatuuka kusinga okuba ekirungi mu kusinza akamwe n'omugondera kwamwe Allah ekika tokikugiriza mu mbeera nti omusaayi gwaffe guyina akakwate n'engabi ng'ensolo nedda wabula gurupu yaffe twasalawo ne tubeera nti twetuuma

0: biranga biri safe atenga emali yo mukwano teruwayo singa amanda adebe yabadde jatene soka yeko nako musigundi atebyabuze enako abiri mulumu emali yo bemaze kutoka Mombasa then from Mombasa to Kampala enako tano then ngabakuwa asibiriyo then ngogenda kwekolira ku nsonga zo ateranga bakuyambako bafundire ne wano ku offices zaabwe esangibwa ku Numaka Towers. Numaka Towers room number N10-1 wano ku William Street opposite ne DFCU Bank ambo ikutulio jumanyi ikutulio nubila ikutulio chekizimbe chula wecho chisingo kunyirira wechuambo Numaka Towers. Kankwe simu ya Haji Beka Sekalo omukubireko omanye ebisinga weli 0 5 3 0 2 0 7 0 2 8 Speed Plus Holdings Company Limited. Ngabuli jo tutandika na kanyomero kasuna zombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyingi mpitirivu gunchi tomoni tujaye mukwemu ne tutambula na yukansaba imama wala miseko tugende na maso na kanyomero ako na imam
1: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: وقل رب زدني علما أما تند ما جفق الله تبارك وتعالى هي تمير يتتمير ويشتيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكتب أنقل مديني في السلام Nye Allah tabaraka wa ta'ala mubimu biyala gira nabbi we sallallahu alayhi wa sallam abiringa bimusaba olutentezi wa qur rabbi zidini ilma ay Allah nkusaba onyongira kumanya echo yamula gira wa qul berango gamba gwe nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbi uwangu mlezi wange isidi ni helma nyongero kumanya kuwanga ye gold asembe yuko webe ima ulambunu owe dunia atira nga yuomu gaso ku dunia ni ku akhira buwebu gaga we dunia na akhira tiyamu gamba chidara chonanti nisabangu ongere abachala sabangu ongere ebitiva nisabangu ongere yamu gamba hirimu kuwanga ye gold we dunia enu ntwala omukisa guno otegeeza batulabu lilm naffe okuyitiriza okusaba edduwa eyo Allah agitwongere n'okuba nga buli kaseera tuba n'abasomesa kwe tusoma tubeereraawo beerayo n'omusomesa wo gw'osomako okumulaazama amakulu omuwa obudde obungi n'omusomako buli kaseera kwongerako buli kaseera kwongerako Imam Ahmad Abun Hanbal munyenye ya Iraq rahmatullahi alayhi rahmatan wasa yali myaka ekisoba mu nsanvu ngakyatula kuba maseeka abasomeko
0: ku myaka nsanvu
1: naye nga bamu babana bazzukulu be paka bamuza nti iramata ya imam nekweja emyaka ensanvu plus ogenda mu kinaana ngosanga kalinzi bwe kati ola kayigako nagandi mpaka chivaya mpaka mwana ndani mpaka kuingira mwana ndani kati Imam Ahmad akuleve yokwali ne bitabu byatuwandikira n'emigaso gye yalina nengera kyatuula mu maaso g'abasomesa ati nobunga bubona buzzukulu bwe nabuyigako nkuutira omwoyo gwange na bonna betulinye nabo ebituuti okwongera okutuula mu maaso g'abasomesa ne batwongera okutusomesa biidhinihi tabaraka wataala tulowooza nti kiwedde bumaze bonna ayinza okuba nga olina abasomesa bo basomako basomesa mu Luwarabu ayinza okuba olina abasomesa basomako basomesa mu Luzungu bayinza okubasomesa mu lwaffe olwakuno kyonna n'ekikulu ennyo okubaako n'engeri gy'oba nti oyongerako ku elimu ngala we gamba nabi we Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma echo cho birango kisaba then yati nabi nayongera ko sallallahu alaihi wasallam warzuqni fahma rabbi zidni ilman warzuqni fahma Allah yankusaba mpo kumanya ontere ko nokutegera kubanga we okumanya we kujanga te kuli kutegera fatilka musibatun kubura ejibaite misiba jiriji kabeja okumanya we kujanga te kuli kutegera guja bagira era tula nabasomesa ngebintu ebisoma bimanyi niyo buzibu nga bulimu kutegera amaliriza yegoya ati namala nagoya ne umma bibera bibiri ilmu wa al-ilmu wal fahm bobo inako kimu kyokka ngo inako bezi helm buba buzibu bwerere kwino kuba kune fahm era omulaba nga ali ku muzindalo nga iri mwajiina naye nga fahamu nga fahamu ye mugoya ebitabo yabisoma yabikwata bimanyi yabi mubugazi kino bikwasaganya kino nekyeri naye nga fahamu ye nabbi asaba nga bibiri nti rabbi zidini ilman warzuqni fahma nyongera irimu kugire ku neka riziki ka fahamu kale nusalla tabaraka wa taala byonna bitu ya rabbi
0: okay allahumma amin tuweanza nyo imam ahmad suleiman sheyuni nadala kubanga tubera yo mbidala manyi mbidala tutera nyo kubuza bantu ndi echo Mwiranga baga nti Allah ya gambo mbaka sallallahu sallama
1: Nti
0: wakur rabbi zini na ilima waluzuku ni ufahama Kati otukoze burunji okubyawula
1: Mwishudala wadewa bigatarumu
0: Ye wadinga wabigata
1: Ani deli msuri tpaha Msuri tpaha Iwa semba yu kumpapula tanu Nienge guwa kumpapula lusemba yu Matunarubi kula Uwali aye yili kili ya burunji
0: Naye kati bakigadde bakigattako eyo gye mpulirawo
1: nabantu. Nga bayitawo mbuli wiki bayitawo nga bakola omuraja buti bakalaba.
0: Allah yagamba, Allah gamba yagamba nabbi. Nti nyongera okumanya, msaddakira okumanya ati ompe na ki ne fahamu.
1: Ezo akwate babadde wala nnyo, nenge mu aye mu hadith.
0: Okay.
1: Inyete babadde wala, tuinza bapininga nnyo. Kati olabe ekigambo ng'ekyo, oyo tali nnyo wala. Ni waluhalita nga chiri off topic totale nga si aya Qur'an nga si hadith nabisa mukulade ni katoyo yekale aina 50 Qur'an 50 hadith asolo yita
0: okay
1: eh era basango musomesa aga ba maxinga sali kali kali ya muwechi nana
0: okay eh so nabala butabaka kanyanti ulanga tikati dopa Mbacho ogedde
1: Kukakanya si chirunji Kukakanya umusumisa nga kwezi nisubi si chirunji
0: Si chirunji So nga ateno malumu ita na munga Ntukano wakakuzi wewati Kadewe kati Akuwa gala takwela vila
1: Nechele buruga anti buli akule nisubi tumukakanya Ata ntungina siga za
0: alua Banda banda wajaku wako dauni So Tuyanza, tuyanzege. Ni imamu chino nake kacheta andikire kechibuzo. Oba no kumanya. Walu abantu abalina imani. Kuganga nao tulua butuza unuka ati ya rabbi. Ino imani ingesuse. Tabade tufuna uzu walieri. Ku Al-Khamis Mosque. Wali kure damisha. Funa walieri. Ni umanadamu ya badenu ngeri imamu asuma Kurani. Nengu nagenda na nenga yongeri zako. Kugamba kutuma nyisando uzanti kurane eri. Nenga tuliwa na kuchigo tufunira uzu. Sese eri munda wanu ebweru. Naecho chochiri chitia.
1: Kati imani eri wajua duyo kila kama.
0: Ya yu aladhina amanu. Ngati ingawa ni mwono ganti. Hala aduluku mwangala. Hala adi ya alati tunjiko. Ngulaba ina yesi amanyi. No kwesisi wala. Kugamba.
1: Imani.
0: Nanda uzu zanti wa imani ya nyingi. Naecho chochiri amuluwa chitia ufunira wano uzu.
1: Tiyandi wa demusovia. Niyo H4. H4 tufunira uzu. Teshibaduwa mbifo bitukovu. Kwa mulimu kufuja uo. Okulongosa ennyindo z'omuntu kati olw'okuba waliwo by'okwelongosa bingi tekibaliwa mu bifo biyonjo oyinza kugenda bigambo bya Allah tabaraka wa taala hatta bamanya abasinga bajjawo ne salaamu twetuliirawo omuntu salaamu Wetufunira uzu. Tojia kwesiga buyonjo wawo, renso nganti. Wetolira we bintu bingi. Bitali biyonjo nyo. Kete Qur'an ya tewe kabaka. Salamu bajiganyi wa zikari bajiganyi. Ngatuli tawo Qur'an.
0: Okay.
1: Na ichi lecho kubanti wasma Qur'an. Na ulirangi ya mkute. Na gala juli.
0: Na
1: ngali bweru wa swala. Sinzo kuita huu. Nesim before
0: okay.
1: Walla wala.
0: Tuyanza. Na chila vini nganti wai. Nyinzo kumuga ambako. Ati ngali kuchitufu. Ngandaba yuna kuranimu. Yuna mgani.
1: Echo sisi vye kuranimu muku hata. Newe shifo. Wachi ya ulirize ulirize. Mkwa tebukua singa ulirize. Newe shifo shiade muku wanta juliriza haya.
0: Ati ne chino chenyini chenalabie. Ze chenalabie nge chitali ila kitufu. Nzisinga nade wakulamula manyize sira mulo rwabwino wango omutono
1: fanya tuina mutono eres tulamula
0: kugamba kuba anti atibwa afuna wuzu eno nateka ko kumunya na yongereza ko ayawo
1: bivyo kugana ibyo bituganye tubiganye
0: nalabyinga
1: tubiganye
0: katikati sana so barakallahu fik norwecho banange ati tumanye ibintu bino rusi we bigendera awasinga okubiranga bituwesa biwesa ht banabyo byenyine kakati onoka ntandike nono agamanti chikirizibwa omchara akuzinga myabawe atuli nienga sikiteke debulu wanji kamalo kuchetekeleze wa mkono chikirizi wa omchara kakiriziganya atakiriziganya nwaza nebawe atulire ida ewawe mubantube atakiriziganya atakiriziganya ya chuandise kububi chikirizi wa
1: kakati echifo mtura ida gemaka gomchara gabawe jiafumbirwa Mu'aya nga bilega anti askinu hunna min haithu sakantum mi hujidikum. Kwa mazo kuwa mchala talaka, aida asigara jituli la mchifo mchisuro. Mwabada asuli mabiga bifo. Ila naga anti la tukhrijo hunna mimbo yote hinna. Timbafumi anga mayumba gaweba yiruma wabatuli la aida. Ati wala ya khurijina. Nabuti besula mwaka amba ya yani bazifuruma. Eide tulirwao. Olwebi gendiru wabia ida. Mubyo, tuinzo utabagana. Nisongezi wade sutabude. Nisi guwao, nitudingana. Tisobo kabulunji. Na hiwe shiba anga chila ya buchabulabi. Kuwanga mulimu haba mwabe mbazuru. Nga baenze na okutuka kutemulangana. Okuwanga na obutua. Awasuru jitulili wabi. Nenga tusoso waza kutulia wabadasura neba.
0: Okay.
1: Nezu zeziruwa mu Allah ganti attalaku maratani. Mutalake zemirundi ebiri ogusoka n'ogwokubiri. Ate ogwokusatu tulajitulira wagenda waabwe. Naye kyaddayagala nti asobola otulira ewaabwe kisoboka singa kibamu obulabe. Niyo shariya ekubiriza kutulira wobadde askinu hunna min haithu sakantum miwujidikum.
0: Nchitikiza necho kubili kino chulusi la chikuataganyi necho mundo kamaloji sumanda obo inawocho ungerezako tisingo mwami aba aliweru wa gwanga era omchala chimweta kiso kutuwa la ida aliweru wa gwanga
1: aino kutula ida kwanga ida limwe bintu bingi mulimu kalainzo ganti atolu buto ya luji mwami ya genda tali mugwanga Olu muslimi yake ebidi. Mulimu nukua ufumbe chitiwa. Mulimu okuwa ufumbe chitiwa. Olume ganti ulokuwa aliwala tuwa ukanyina kubili satu. Kaito genze fumba waka amidu. Mulimu nukua ufumbe chitiwa. I know to ride.
0: Okay.
1: Omchala ina uluwaba nga ufumbe ufumbo. Aina period ya tula. Ngatana nakiriziwa kuogereziwa do kufumbilwa. Jibaita ida. Mufuru mazona, mufuru manyinji. Waluo kubanti afiridwa ba. Waluo kubanga ba mtade. Waluo kubanga hike njini ya mburude. Waluo kubanga ufumbo babu kuze fasho. Babu kansoli nze. Mufuru mazona, aina periodi, jia ino kutula.
0: Okay.
1: Ngatendaba kuyingira bufumba bupya era zaawukana waliwo emyezi ena nenaku kumi oyo ng'afiiriddwa bba waliwo emyezi esatu talaka waliyo omwezi ogumu yekweyambulula periodi ezo zigenda zaawukana okusinziira ku afulumye mu bufumbo ng'ayita mu kaguudo ki mu kawindo ki
0: ekibuuzo ky'abano ekirala bibuuzo birino byavudde walako bwendaba singa mbeera munafu nga sisobola kusaala tahajjudi nga nkoma ku witiri naye olunaku olumu nekale mba ndieyo mukiro namazadde okusaala witiri ate nenfunamu amaanyi nenzuukuka ekiro kati wakwaku olumu nkola ntya tahajjudi njisaala ntya
1: asaala ebbiribiri tirenza mugana kusala sola yakiro naye tazzayo witiri kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ijaalu akhiri salatikum bileyli witira ate natugamba mu halithi endala nti la witirani fi lleyli tosala witiri bbiri mukiro witiri ebeeramu emu mukiro kati wagimaze ate tibasala witiri bbiri witiri esembayo naye olwokuba nti wadde ogiggadde nofuna omukisa tirenza kukugaana mukisa ogwo gwa gold kubanga okusala tahajjudi gold allah amuwa baalonzeemu esola y'okuzuukuka ekiro tenkanika ezitowano nzibu nnyo kagamba embeera zaayo ndala nnyo kubanga zo omukowooze ye allah ate solati subuhi omukowooze muntu munno
0: yayazinda
1: naye tahajjudi omukowooze ye allaho
0: kiraro
1: kyenkanika ekyo kyovala abasinga tebagisinya nako kubanga oyo omukowooze kweyeswala alondamu balonde tamala gakoola buli omu kati salatu tahajjudi yaba chosen era bangi nnyo musubuhi musubuhi wasanga bataka kubanga omukowooze muntu munnaabwe naye tahajjudi nga takwatamu alamu nassaako satu zonna nazezikiriza satu nezikuba nazezikiriza nazisooza nozisooza sala kunzanyirako kubanga eyo si ya alamu allah yemukowooze wa salatu tahajjudi si alamu bazizikiza bulijjo nenkya nagana n'okuddamu gitega emutawaanya ngaawumuddeko so waba ofunye omukisa ogusala obwo obudde gukozesa togwewalanga nam naye tahajjudi witiri togiddamu kubanga yawedde wallahu alam
0: tweyanzisa nnyo natweyanza ege ate era twongera okwebaza bannaffe abatuzuukusaako ekiro kizibu ne bagiremerako nendala ogenda okulaba mukulu kamya jatiseriiso eri mu kikajjo omwebala ennyo bambambi bankubira
1: nzuukusa tahajjudi
0: anti ekiro ngaowuliranga essimu evuga najijjako
1: mashaallah
0: ne mukulu kamyoyo omutesitesi wo ku mikolo kati nange nayagadde ntandike okuzuukusaako ku musahaba wange isayiga dairekita wa sumaya musajja wange
1: nyomanyogaisayige muzeyi wafeoowa
0: famiry nange newunya erinnya
1: owaffe allah yamutwalaamusasir yakutuweereza emyaka mingi
0: nnyo
1: yansomesa zaka
0: yali agitegeera bulungi
1: yansomesa zakatulumaali eya theory eya practicals nali manyi theory nga aya nzimanyi ahadithi nzimanyi naye ngaoli wajja nagira nti nina botiki yange ombalire nampa practical part era sigenda mwerabira ku nsonga eyo mbeera mujjukira nemusabira allah musaasire olugendo luyatandikako ne famire ye nebya mikwano allah bagumye obajjamu sheikh waffe oyo kubanga yampa nnyo practicals eza zakatulumaali najja nkalakala n'adiisi zange ku mutwe kitaabu zaka adiisi ezigenda mu kikumi ziri wano ne ayati naki nga nina thiyore
0: naye practical
1: wapi nti nina kosita kumi na bbiri ne kamunya abiri mbalira zaka nga sula bibala allah yesizaku oyo omwami sekayisayiga era nga tukola bweti kino tukikola bweti botiki tujula weti aduya tujula wetu ti mpola no
0: yali musajja muamuga
1: ati no ngibiga mutakuwa bingi bibiri bisatu awonava bibiri bisatu awonava kati nagendo tuza mu adisi zange mu practical muline zitula mbulungi nejebuli eno nensha kala nangi alhamdulillah.
0: Hey, wali nga basajja mungu yali yawa wali utumuloza tumula wako Sheikh Semwanje eka wempeli ya Allah yali ya muamirathi nga yoneva imuli mtu yugrabu wakizangamba yonu chumu chako sawe chiti katimuote maboti neboti neboti
1: baba munu mwere za mpola mpola wali wabata ya genza tabulaba alaba anga watane na mugaso ne muli mwa abantu aba inovu wale za umanga wa amanyi ni inga tusula bulaba mangu bubati wege ndireza tobulaba yes. mangu amala muba jako noluganti mkaso guno ni guno ni guno rai ima mkaso zoyo
0: mawanga
1: uyo umulaba ngu wukusaga ni ya ina service za manyeri umenu
0: yes.
1: Nitu suwazira ba mangu tuwazira ba mangu so tuina abantu ngabo mbadi manyo kuisaiga ni nga tuwatavula
0: Oli director.
1: Ni vamu lodo.
0: Ni guba do chambuli. Ni yeda nchuchi wa deche etagi sandi. Abantu wa manyenti yiyo Allah wa ya wa. Tuwa wenge bitiwa.
1: Nyo.
0: Lati tuwa sumeko. Urokubo inagundi. Diguri samu ya. Niyo jinzo kugendo ya. Tena abako biya kusumesa.
1: Wakati no. Buli juwa ulianti diguri. Ewe inabiera kinga.
0: Ne?
1: Buri kasuri ya ganti yafunye diguri mchino. chenyini yafunye mu diguri. Inakonga 30%. 70% ili mu practicals. Zata nakule bisele bisi.
0: Yes, yes.
1: Guke nyinyo wachimanyi ti mechanical engineering. Katukimia basi mekanika motoka. Noli umwana gubaji ya masaka ngayini miaka kumi na gumu. Niwamuteka mugala jina hakuli romo. Na higo kanika. Wabakutela wawani.
0: Ampoli, olia ayuwa ingi ni mudachika kutakizaji zao, ono, owasiole, no mpia negumelema kuteka kumbotoka. Ima mtunde kubibuzo java, tuko.
1: Ono wavero ni diguli, aino gendate woli.
0: Aha.
1: So si ujerega mujeregi.
0: Akula geti nati ya inakudelo nawe.
1: Sali na wadol, popular word P7. Ni hati juo ino fuka mira, hati ya kwe practical part.
0: Yes.

0: kati ya kajja nwuzimu field ya inenge ya bilaba mu ne mulindi na yenga rudde mu majja kulaba
1: kubanga tuka kwa imamu mushalo
0: atuka ku ground nga practical zisoma bilala. Naam.
1: Okay. Tuyanza nyo tuyanze ge tuyano ye twabiba abuza nti butuwa tukola ibada tuberamu ne mpaji ulide mpaji ya ibada eno eitibwa almahabba singa akola ibada nge mpaji eyo terimu mfune mpera mpaji ya mahabba
0: almahabba chitegeze okwagala amakulu okubanga ibada jokola
1: ojagala
0: Nye ulu okola ibada nga tujagala. Then tuwali chokoze. Ngo mtu okusali sura nga tayagala.
1: Mm-hmm.
0: Okusibara mabani nga tayagala. Aba chala abambala bui bui ni nga tayagala. Walua bimukaka.
1: Mm-hmm.
0: Aba tayambade. Aba tayinaka yambade. Ibada yonna noku wango jikola. Ngeva kuntuwa yomutima go. Ngo ino mkwano jeri.
1: Mm-hmm.
0: Nye ovo jitamwa. Then tuwali. Kwango vogusa luwalo. Ibada yunaji wako lango ujitamu watu jagala. Watu ukoze.
1: Oh.
0: Ichifane nchijia kufayo bulunji nyoku mchala yambala hijabu.
1: Mm.
0: Hijabu itani kiliri wa muunda mutima gu. Gwe kusoko kujambala. Kama kala baadhu salaf. Al-hijabu, hijabu nafsi. Al-hijabu. Hijabu nafs, laisa hijabu malabis. Chibaita hijabu moyo kwa kusoko kwa ambara, bode ni dako. So si bode ya ambade, atumu yote kujaga, teguwa ambade, damakulu tekupiagala. Ilewa tu ya ambade wade. Urusa ajambala bawe mukambwe, biayagala. Urusa ajambala wabeira, wabiyagala.
1: Baddayeka.
0: Ii. Babi agada wibi atu. Oba, nyabu watu inachokoze. Uyo franga nuri ataya mbade wade. O kwa agala chokola.
1: Okay.
0: O kwa agala
1: chokola.
0: Chokola. Ako kateke doku wanga kwekali. So siluwa nakola antia. Na.
1: Okay. Tuyanza nyo tuyanze ge. Dokita. Dokita waluwe chibuzo cha dokita.
0: Nui adi dokita. Ando kwe tabiba.
1: Okay,
0: doctor, umisawo mchala.
1: Okay.
0: Tabibu ye mwami.
1: Akati ono Dr. Hamis Nsubuga ali mu London lecturer mu London University asomesa mateka. Mutabani wangu ono zera musomesa alifu kasira 10 on.
0: Bomusomesa chichi?
1: Alifu ezonezo alifu ntu asomesa alifu kasira 10 on alifu zuma 10 on and in on. Lending mudi bwa subira wog. Imamu. Eh, wabe subi manyi. Kaso kentu soba kakwaga. Wada kubira jawa kubida mbulonji. SH family hardware basango bakisubo duke bakisubote kwata kukwerigenda ku headquarters za district obazili masijiri nolo wasangwe bizimbe swa bila isatenga birunyi nyekinonji hajaru na seronjo jawabira odaliba plumbing ebiri mbulunji bakusubiza seminti baba mmoja mukutwalia ku site msimali tanke mitayimba sengenga matala atendo mukwano nno bakukiriza ku ground wo account yoteke ko sende mpola mpola paka lono otukiriza ekiroto cho abo bibatu teka mu sente mu program buza imam mukuru nebo bato natuka kuzimba kale lwachi lizuku kake kiroba sabire Allah teke baraka mu mali yabo basubira kuberanga ba sponsoring ya da programs paka kankongere simu ya SH family hadio ya wakiso asobola kutuukayo eri 0754 3454 5 oba 0700 3454 5 nga bali wamu naba Speed Plus abano ba Speed Plus bakutegeeza nti Speed Plus Holdings Company Limited mukwano bebazze okujuna naddala omusuubuzi asuulire China mukulu tomalaga gwangu ku kintu nga bagambye nti China amapeesa gafuna naawe ogende jangu bebuuzeeko bantu bala muno haji sekala jakuwa ebiseera ku government jangu subula bwe kiti oyina sende meka tinyira bwe nti zitisi jakusobola container number kati oba yagala 20 feet

0: bobera distracted ku myaka ejo inzo obutadda
1: inzo obuta obatu weche kinzi
0: obatu weche
1: watu wategeranje bino bayi biku distracting
0: otyo era ndoza butabiwa budde tumara obuddo nakate ngabolaba waluo abantu nyala ku example enako zino laba routine iliko baje baita trend abantu aba looking for easy fame
1: yeah
0: akola mulimo njagala nkuwe example y'abantu abali ku mu kikube wa manga immediately atunda bintu bino nena abiranga anonya fame ne ya mangu kati waja achieving atava ku mulimo gwe anava ku marketing omulimo gwe olokuba nti no fame ene lo emulowoze sizanti atuse kati kiri nnyo mu bavubuka myaka 18 kwa 3 kati ate challenge ekiriko nti distraction is no zibera recurrent nti obera used so used ku life weno notuka nayo neberanga kalinganga kaze ko tambudde nako ne kayingira ne myaka je gino bereja serious kati okwegendereza ennyonyo ebintu byetugenda ebintu byebigenda okulisting wako wa manga kintu kya buvunanyizibwa nga gwe disruptions ezo ndoza zibera interruptions ezijja ku focus ezikujjako okufocusinga nezikujja ku priority oba ku bintu byoyina okulembeza era ne goals zo kati gwenza okulaba ebintu ebikugula ng'ebintu ebiri you know ebijawe ebiwuka n'obuwula ne mwana tunebe kaba katono kati abikujja kumulama njalo ofuna exam mu misozi nga tuzi ono mu office kati nga tuli ku radio ono olina kubira essimu wache gendereza ndio solo kwenda bila wadoyo kena
1: yes true
0: ogendo kuri kavaringa olusi nga bakujukiza era bomba nga munyumye mbozi nyina kitange bomba baba kunyumiza mbozi no bake kirala kyolete kitakwatagana mbozi nga bivako ne wewe nyumyeta tasola kudda mu kujikunyumiza ah obadde busy usege ne wewe meeting olimu interview no baka akantu akakugula you lose focus so tuyegendereze nnyo goals z'abantu ezisinga tezituukiddwako olw'okuba nti along the way tukoze eki
1: baba distracted
0: tuba distracted distraction kyekimu mu kugenda nnyinnyo mukundi mu
1: nda
0: kwe kuddira olunaku lwo oba obudde bwo bwe wandibadde okozesa oku improving a business yo n'obuteekamu ebintu ebirina impact eya wansi ku goals zo oba ku ebyo byobadde planning zokkola okitegedde nga kyekiri kyenjogeddeko nga bwolaba nti for example otunuulidde nnyo fame okusinga omulimu gw'olina okukola oba kyokola ki for example waliwo abaana be nalaba bakuba bulooka ku TikTok okwo nga bakola bulungi naye olw'okuba nti nno baamutegeera nga bwateekayo vidiyo efuna mitwalo na mitwalo egy'abalabi nava
1: kumulamu
0: nalabanga omulimu gwa bulooka gwali gwa wansi
1: gumulwisa
0: atenga mutuufu gwe gwamufuula kikyakola ki
1: kyali
0: kubanga abaali bamulaba bo baali bamumanyidde wano kakati baagenda okuddamu omulaba nga atali ku birala nnyo kitegeeza ensi ne mudropinga okitegete oyafuna distraction mamisa zinjala nkuweyoko
1: aji kankwekiza mbulu omwana gwe nalaba okwo ku mitimbagano ya nozaka ya nonye kimuyisamu kumitimbagano naye noza yumu ku bintu ebyamuwa views oba ebyamuwa abantu okumutegeera n'omugoberera nga bangi yasomanga Quran mbuka yasomanga Quran nasoma Quran ensi yonna ng'emufollowing nga bw'abasoma bako n'emitwa n'emitwalo gy'abagoberezi naye munange nga w'ogambye nti omuntu kati nayingiramu omulimu guno ogwa social media ogw'okuba socialist oba babaita bati ba influencer natandika asoma Kurani natandika okuyimba
0: mujjukidde ovubuka oyo takyayika nalabika
1: natandika okuyimba awasa abakazi simaawasiza omukazi muwarabu
0: mujjukidde
1: avudde kuki
0: nava ku mulamwa ensi neemudropinga ndoza omulabyo ate ngaovubuka oyo kuba baali batandisa n'omwogerako ebirungi ebyereere kuba yali atambula ngaawera alaga humbleness mu Quran ye gyakola ki yali asoma yava ku mulamwa gole yali gyeri atandisaeko n'agivaako ate singa yatambula n'agenda mu maaso identity ye yandibadde ekyo tovanga kumulamwa ebikuja kumulamwa muna ikaizo bila katono ngo kwegomba okwegomba kuti kujiba vuka kumulamwa wowe osobola kubiranga mamisazi wetu atandike mirimo jino osobola kugamba anti ngenda kwerumya sigenda kugula kino kipya sigenda kola ki sigenda kola ki kati munange olwokuba okuze ofunye yo mubezi nakulaga omukolo embaga ennungi bwakulaga embaga ennungi naga